0: nga mancing nasa kam. Muni nga cireng bensin.
1: Was makawai
0: Kamana bi ngacirang na bensin?
1: Eta, Sugan.
0: Ay tadi cumawa, ay pekuwuh kamananya.